0: dintlhakgolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Ke a o leboa karabo motshele jwa Radio Tab Thobela. Dintlhakgolo tsa ditaba e reng ya direng go letetse gore le kgono ba lapa bašomi mmogo le barati ba matlho a di bona go tsa bodiragatse Sputa Segobodi ba tle ba tsenele tirelo ya segopotso sa gagwe ka State Theatre go la Pretoria. Kgoro ya dinamelwa le poloko ya setšhaba ka mono porofenseng ya Limpopo e dira boipeletso bootledi ba dinamela tsa go sepetša bana dikolong batswadi mmogo le batlhokomedi ba bana go šomišana le bona le go netefatsa gore ba dula ba bolokegile ba sepetša bana go tloga le go ya dikolong. Go letsetse gore le kgono molatofatso wa go tswa nageng ya Nigeria tla tswelele pele a kgorotse ka magistrata wa lephalale ka molato wa go kgwetswa ka diokobatši. Tšee ke dintlhakgolo feleta ka botlale ka iria o latela Thobela.
0: Dintlhakgolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
2: Mengwaga ya go feta ye 30 re go fepa ka thuto, tshedimošo le boithabišo. Radio Tab ga ena thaka go tša kgašo 103.8 FM setiši sa go theeletša batho.
3: O theeletše karabo mathapo e reng tše tharo ka tatelano.
4: A ke gane le nyako gore go fele ka nna marangeke
3: go a re itsošeng tešeng sa rena sa Radio Tab 103.8.

0: E ka ba o nyaka go tseba ka tsa temo, segwera, tsa maphelo le diresipi tseo o ka itlwatsago menwana ka tsona. Sefeto e ke lenaneo la Aretse Sheng, mošupologo go fitlha ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fitlha go ya bo 12 mosegare. Radio Tef, setiši sa botheletša batho.
1: O theditše karabo mathapo
2: e rentše tharo ka tatelano.
3: A ke ane le nyakore go fele ka nna marangeke.
1: Go Aretse Sheng, tešeng sa rena sa Radio Tef 103.8.

0: Mmotlisi, Patricia Leputu, Motsweletsi, Gloria Maponya. Medumong le metšhineng, ke ena Lucky wa gabopape, a na le ena Mahlodi wa gamalatsi. Mararangkodi a bophelo.
1: Magaledi.
2: Mampeke.
1: Ke bone.
2: Ah. Hai. O bone.
1: Nako nka gore o ntsena ga
2: nna. Ah, Mampeke, gape mola ba di o thomang go aga ka mogae. Gape o phela o ema ema, o di le ema ema. Mampeke, se ka ba le tlo fotha le tlhare gore ba se ka ba tswela pele.
3: Hey, e go go bolela mang?
2: King.
3: A ke re mogadi wa go ke Masibanyoni. O ro ya go kobela tsona di thari ke ne tshe we ka boe.
2: Mampeke, gape nna ke tlo tswela gore o di tshe keng ka mo.
1: Ke bone o la moruti ka mantaga a etjwa ka mo.
2: Oh, ora Moruti William.
3: Hey.
2: Oh, hawa, hawa ba tlile gore checka ka mogale.
3: Hey, go checka mogale.
2: Eh, Mampekeng.
3: Mogale di go thoma ne Moruti a ita ka ge.
2: Mampekeng, ga re tsebotse o nyaka eng wena? Hawa.
1: Batswa ba rute.
2: Hey,
1: o sa go pola ka ola morongwa gore phutha di tshaba o ya mo checka mo checkola.
3: A mona mona ga ntshintshi.
2: A go atla phutha di tshaba ka mo go tle William.
3: Nola ko mongwe le go rola phutha di tshaba.
2: Awa.
3: As long as ba ka tempeletse.
2: Eh.
3: Awa.
2: E seng gore Mampekeng o ra gore wena le baruti ba le ne le mathata.
1: Na ke na bothata le baruti.
2: Bothata keng?
1: A kere phutha di tshaba. Ga la shumisha leleme go tsama go ketsa basadi a ba recruita mogotsi wa nkushi basadi ba ba ba feletsa ba ile di garentsa phutha di tshaba mome
2: basadi
1: ba ba fetsa ba
2: peleng ae ae Mampekeng peleng o rile morongwa ganibele o re basadi a fa sweno mongwa basadi ba ile goreng ba ile ba momela di garentsa phutha di tshaba
3: nna
2: bele wa u thoma le bela fa
3: ke ne monna ka sok
2: Mampekeng e re go botse se William Mata se dia ka mo ke se ile goreng se molaong sesi William ga itla ka mo a tle go nna ene nka se go botse gore o tlo dieng ke a tseba gore wena o na le leleme ene William ae William ibile a fetsa go tla ka mo o tlo tla go ba go fitlhela
1: gantsi o ta a go to
2: la mo Mampekeng nna ke sone le wena a ke ke di bona monna a fetsa ka shame William go ne se a le gore o sitlitsitse ka mo
4: Yo, khwara. Yo. Ba da go tla go ya go go botsa. E bile re tsena ka botlase ka re bula go na motho se frogo.
5: Ha ni thaga jekeng e sa re go frogo.
4: Khwara ke re go tsena ka motlaseng man. Ha.
5: Ke tuno tsena mo ska motlase e ka mo sanje re dile ka gore.
4: Ha.
5: O thaga di jekeng ga botse ene ka.
4: Yo attitude.
5: Ai, ska mo botsa ka attitude le tao. Ha ni wana o sa mo botsa gore hi pa tona ntse di top 10 jile jago.
4: E ba tlo ke pele je le principal o rula re batlotla ba di announce ka la bohlano
5: pele nna o sambutile di tsa gore ba to di announce ka matsetsi a nao o mpha di high hopes moki na ke robola go ye ma ke thagetsi moki
4: ha a ke re ntlogetse be ke tla go botsa ka after school ka rupile wa ntshabela otherwise bila re
5: o after school no no no ba ah na ona eh na wa mbora tsa go dira
4: tele jamana
5: ke tele ke o le mo botsa ma ka mangwa gape
4: ke re ke late le principal a gore bo bone ke satle Mabane after school.
5: Eh, shabu mfethu, shabu. Ile runya ga eng ani biya.
4: Ke re ke latile principal mabane le gona ke mokirele a sori tshitswana yela be ke go botsa ka yona tshitlela.
5: Tshitswana yeng biya.
4: Ya thabi. O bo re ke a yela ya ka me moving khwara.
5: E mapelo. Hape mana, o re tshitswana go ba le betolwana. Mape last time we le mputsa re o hi.
4: Khwara le betlolo la tip is the same thing man.
5: Ai man, wena go taka check di story nyane ke tjagao. Last time we la ro grill principal a tshwere le betolo nyane le lengwe a le khutisha ka speed nyane.
4: Para ke re ke ntwe etse.
5: Eh, hani. Principal e ga di thoma o mo jaji ya na bana. Mana sho mun.
4: Wena, na ke nagana gore principal a wano.
5: Eh, ape wena mara ba na ntwe ina gana ngene. A ona gane maka. Ba bona ntwe o nagana gore o ibone. Ke yona man. A bona principal di di meta high straight.
6: Le kae ba ga mahlaba?
7: Hey, o no ntuma di tshaka go mkhwatha bana.
6: Batho ba modimo.
7: Ha bua man. Ha nge le tshwareng ga botse man. Batho ba mo mara le jwang.

0: re kwa re tshwenyegile kudu ka tabe ke bontshe gore sale re kitima ka yona gale re na le ba bangwe ba e leng gore ba rekisa mo mebileng e le taba ya gore masepala e be ba threatena ba bangwe ebile ge re bolela so sale ba ba tlosa ngwaga 2 years back ko N1 so re bona masepala ka nnete o sena dikgatlhego tja batho ba borena ba e leng gore seemo sa ikonomi a se seeme botse ba leka go iphedisa empa masepala go o ba approacha in a manner that is very cold and-e ke bontshe gape gore re rekile gantšhi re re masepala nke le boledišaneng le barekiši gore go diriwe melao re le ka moka e e leng gore e tlo kgona go benefita both babereki le bona masepala.
1: Ge a tswela pele Selomo o re masepala o tshwanelwang ke go kopana le badudi go tla ka ditharollo tša go ka thekga badudi bao.
0: Masepala sa mathomothomo a ona local economic development plan ya gore ikonomi ya rena e o tlo itsamaiša jang and if plan eo e gona plan eo e santse o lebelela gape le bona ba ba bitsang di-informal traders e le batho ba bo rena ba go phedisa so ntho ya mathomo re dia moepiletse go masepala gore bitsang batho ka moka go diwe se ba reng ke local economic development plan e ba plan e leng gore e dia ka batho ge re bolela so masepala o hirile service provider ida gore ba die local economic development plan na service provider ye uwe e tlo kgona go kwešiša seemo sa batho na so re re nke batho e be bona ba diang plan ya bona ya ikonomi gore ikonomi ye e be e leng gore e dia ke batho e berekela batho ke ya gore batho ba kgone go phela ka one.
1: Go le bjalo molaodi ka go dikgokaganyo ka go mokgatlho wa On The Move Tšeru Mogotle o re bona bjalo ka mmasepala ba ya go tswela pele go thuša badudi ba weng go lebeletswe ditlhologelo tša bona.
2: Le OTM taba ye ya barekiši ba mo mebileng ka toropong ya Mokopane notice e ba ba fileng a re kwane le yona ebile a se ya mathomo e kile ya direga ka strata se sela se segolo sa Thabombeki OTM bile ya ba ya tšea taba ye wa tšea masepala ya iša High Court re thekga bona ba barekiši ba mo mebileng e ile High Court ya Polokwane leo le gore ka morago babereki ba lebile ba bolelele OTM morawa e withdraweng o ka riwa le masepala ga o sa re tshwenya so ebile re withdrawile case eo re le o withdrawa fela nambileši ba buile jale e ba bothatanyana gore rile re ba representile and then ba bona o ka re masepala nambile ja o sa ba kitimiša a gopela gore re ba withdrawe but re tlo tswela pele re ba thuša nevertheless le enkileng ba faila ba re withdrawe case so
1: ge ya ruma mogotle o re masepala o tshwanelwang ke go tla ka leano le leswa la go ka beakanya barekiši bao go ya le ka lenaneong la maleba go efoga tlhakatlhakano e sego go ba šupa tsela.
2: Masepala o tshwanetse gore o ba bee ga botse ka lenaneo le masepala o bonang gore o ka se tlhole tlhakatlhakano go tshwana le mo le goreng o ka ba direla segoba sa gore ba rekiše mowe o phatlalela le toropo ke gore o ba direle di-designated areas ke o le goreng ba ka re segoba sa lena dulang mo go ya le ka mokgo masepala o le goreng o tla kgotsofala gore ba ka se tlhole tlhakatlhakano ka toropong mara o ba tlosa o sene alternative or o sene plan engwe ya gore re a le tlosa mo re nyaka le dire so re bona e le bošaedi kudu a ke re ge motho ore o dia tlhakatlhakano o tshwanetse o montšhe gore mo o dutseng ga wa dula ga botse o tshwanetse o dule mola.
1: Motheletši maitekelo a rena a go ka leka go ikgokaganya le mmasepala o a thutše kota magagešo nna ke Brian Moganedi Ntometsebe go Radio Tef Tobe.
3: Ba gamoganedi re le bogape go motheletši ke e šupa fela metsotso go ikela e reng ya bošupa gomme ka sebopego se re ruma le nanao la rena semmušo ka go lebelela ditaba tša gore kgoro ya mešomo ya setšhaba le manano go parara e tlhole thakgotše le nanao la mešomo ya setšhaba la go bitšwa Working on Infrastructure ka nepo ya go katološa le nanao la mešomo ya setšhaba ya EPWP malebana le gore mešomo yeo e be ya go ya o ile Elizabeth Magagane o latela ka pego.
4: Tona ka kgorong ya merero ya setšhaba le mananeo go parara Dean McPherson mmogo le molekgotla phetiši ka kgorong ya merero ya setšhaba ditsela le mananeo go parara Ernest Ratshwene ba tlhole ba thakgotše lesolo la go šetšana le mananeo go parara la go bitšwa ke a tsopola Working on Infrastructure ke tsopotše ka mo provenseng ya Limpopo. Bobedi dikgoro tše di re se ke nepo ya go matlafatša lenaneo la mešomo ya setšhaba e ba go EPWP gore e letlele gole setšhaba le go hlola mešomo. McPherson nakong ya ge a ba efa polelo ka tikologong ya Bakersfield

0: Lekgotla la dipoledishano go setiši sa botheele tša batho. Ka mošupologo, re ahlahla tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
1: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba ba lešhang 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
0: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
2: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment e be mo e leng gore ka setlhagisitse bašomi goba batho ka moka ba ikwetsang ba le mo environmenteng.
0: Laboraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
3: Barutiši ba gešo, thuto ke goba morutiši ke pitso. Jale ge o na le pitso, ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo gona mo baneng.
0: Mola ka labone, re sekaseka merero ya tša maphelo.
4: Molaetšene ba le gore malaria e gona matšatši a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho ga noko a tšhabelela ke phišo, a rema ditlhogo mmele o lapa, a itswa dikudumela bošego, a thuthumela le nako ngwe tlhogo a dikuduga. Phika tše kwane di bona, o tseba gore o dumile ke mennane.
0: Motheeletši, sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio TEF 103.8 FM, setiši sa go theeletša batho. O theeleditše lekgotla la dipoledišano go Radio TEF
5: 103.8 FM, setiši sa go theeletša batho.

0: le le hono re sa go swaretse tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galekutu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Phethiši, Patricia Leputu, motsweletsi Gloria Maponya. Medumong le metšhineng ke yena Lucky wa gabopape a na le yena Mahlodi wa gamalatši mararankodi a bophelo.
1: Eo, ke o mamorobi na?
2: Ke nna Masibanyoni.
1: Be di tlile go thola ka mo ga ena ka gape hawa mo ke sephatse sa mo gausi le mo le dulang gone.
2: Mara gape a o se gore ke setse ke dula ka kua.
1: Le boeletse ka gae? A ke makale ke le bonagana mo sephatseng se. Go diagetse gore le bolele ka gae lena mamorobi.
2: Ke di kgopela difatshe. Ka di gore bana ba gotse ke ya ka gae gaka.
1: E seng gore mokgonyane le a lena o le gatisitse kose.
2: A nkgatisa kosene ka gape one o di aka re o rata go ditsaba jamesebo ja go di kgopalela. Ke ile ka ta go wena mo ka re nthuše. Nthuše rreke o mmanare ka kua wa mphakisa.
1: Wa sa mokgwa le bolakeng batho ba ga Mahlaba le ba ga Morobi. Leleme le gone ebile a le na nnete ga lebele go tompotsa gore nna ke paletse ko go thusa go ntšha manare morwedi ya go ka mo le ena o ba bisegana mo anthapaola
2: morwedi ya ka a go thapolola ka re le wena a o diege Masibanyoni a ke mo makale gore a kano ba go thapolotse ka lare a o diege a o na le mogola a o thuse le ka sena
1: gona ge o botsise morwedi ya gore o be a nyaka eng ka ga Masibanyoni wena o e sego ka re o khukhunnata ka ko ka mofa ditlhare a go botse
2: a ta e tseng gape morwedi ole a ka ga eta go wena ke na ke e gona
1: bjale ge o tlile a le teng a o tsebe
2: a ta ko gane o tsene ke eleng a ba re o ta e tseng o ba imela ke eng botsebotse
1: ruri ka nnete mamorobi a o tsebe morwedi ago
3: morwedi
4: papa
3: nkane ka re re o aderile dijo tse ka phoso ka gore ke a bona goreng gare ga rena re le babedi a gona le o teo le gore dijo tsaka di a sepela e ka re di no gabisa tafole ya rena re no dula mo busy o re lokisa sellathekeseo sago
4: papa ke lekile gore ke a dija fela o ka re a dinyako o wela
3: re din restaurant ongwe ke a tseba ka re wena wa kgetha dijo
4: no it's fine papa ebile nnagele ke nyaka atmosphere ye so
3: atmosphere a bodile geography sekolong o ne ra moya ke re fresh air na ape re o tse re ebitsa fresh air eeshe wa tseba kenye go bo o semane gore re fele re seya mane papa le morwedi ba sekišana go bose papa ntšha stressa ka ga yane morwedi go a ba bose
4: leswere efe bjale papa
3: ya gore ke betelwa ke moya fresh air atmosphere ngwanaka
4: ke kwale re lentšha di-stresse
3: ee
4: gape lena ke a le tseba le phela le ne ditaba lena
3: ee gaoa ditaba tsona a dikaka ngwanaka lesedi o go bolela nnete lebaka le legolola gore ke go bitse mo restaurant gore nna le wena re teretse dijo tsa mosegare mmogo ko gore bommago
4: wa kobja le papa leato
3: bommago morwedi aka mmago o iphetositse le kgobala bjala matšetša ke kwa gae wa tseba ke rile kare ke a e homolela tabe mare ke a moka gore o na le gore a boe gae a nkga madile and-e e le maabane anana mabolaya podi ke re o ba swere whisky ele le goreng ke taemela go e taba gwera ba ka ba le ba ditšhelete gore ke te ke e tšhele
4: papa nna ena ke lekile o bolela le lena eopia o kare ke senya nako
3: a gona go senya nako ke tshwenyegile omago ke moga jaka ande ke a mo rata
4: papa
3: morwedi ya
4: le sa gopola ke ne be re bolela ka go ya um be le reng keng marriage therapy
3: what
4: tsona jo
3: counseling
4: namile kore ga gona le nko e tswa go le mina papa namile le eta mo le botsa nna le nyako gore ke teng ka mathata a lena mara gape le yankimetsa
3: ke e ke eta go wena ke llela go wena belo ka morwedi aka ke senya nako
4: le itsenyetsa nako papa nna nka se kgone ke le boditse ka re le sampota papa
5: Exeman, die Leute sehen es alkohol mir so. Nein, Mara, lass dich wach es alkohol. Reg nur immer nicht an, dann muss ich aber noch gehen nach viel.
3: Ey, Taiman.
5: Ey, wann ist es? Ey, Wara.
3: Ja, ich. Alle dann zuhörele, man.
5: Ja, man, jetzt mehr bei Ziza, man.
3: Lill, na, grilla, wohnen, la, packi, jimmo, ilo, ringe, wegis, ajam.
5: Nein, man, gerade ja, fuhne, bei dir, gebellet, man. Kamarlo, uchirga, no more, ja, fuhne, nela.
3: Eish. Tema la bona tsa ya bela sele ke le funi jimoan le skaba mala tsore na ke ngwana le na ke spana le lena le raro na mora na
5: ngana ga ga me light man je mo check ya funa sa mal le mong ya di taba di ring
3: e shi la tsore tema mara di tsa mabya mara le bona re weekend le re jo mo yona re u bo go le galo byang kwa mo ya go nya lena
5: mara ga tre no je me light di go long kwang go vile man
3: ya
5: no
3: ene a pe ke le mo ri lo re la bona that day Ah, beriki.
5: Yeah, bone time ya wana ba spy, ba gang, yeah.
3: Staff was vile ene ke le mono re ke nna be ke pusha black fall.
5: As war me la di tre juju da.
3: Ene le ga mo khobe ke pusha la bone. Be le be ke njiki dule tsiki wane ke ja le tse dingwe tsa gopola le ku shaka.
5: Yeah, ba tseje.
3: Ke le mo le re staff se le be ke tswere be se senyane.
5: No je bien je sub mier go fem double staff se.
3: Ah, time mo bona. Na go pela staff ke nyo go bereka time le go shake
5: go bereka mfana ke
3: ah na ke nyo go bereke le go go re like staff se le ka mphaso la bona go le ka strapole go se be enough
5: o shore mfana ke jisa le verk
3: time bona mme tse phanne ke gale ke pusha ndutse mme e fanna di taba ke ka mokana go jona e ka re ga re one
5: down eh mme wa re melaide mara cha giso exugni chandis mo da staff Go fast staff se singi go fi motho a singi go fi motho staff se skaka.
3: Mora na mara time wa tswa ra senga go
5: disappoint.
3: Le wa ra mata o se nika go le tswa re ba plano njika. Ma lena le mbya ga botse time.
5: So right check. Ka go ara ana deng so. Ka go just put lena se sim.
3: You.
5: That's bad staff se. The staff se mo se. Se fele le just se put le just amaru.
3: Ah ga le boga time.
5: That's it.
3: Ke ta report.
5: Net da.
3: Dango.
6: Go be di tsaka mongwana naka. Principal. Ke lo khopela hore o nthuse ka di certificate je. Akere wa bana hore batho. Hape batho ba tjotse pele. Ene yalo di certificate shi tshi di a ipontsha hore le berekile.
7: Principal.
6: Pele ke lo khopela bana hore o nthuse re di laminate.
7: La jo garra sekolo sa ka mo ka setletseng mo principal la jo gathanna
6: wona wa tseba mso ya my favorite ba bona go tloga gala wona wa tsakeng o mphela mpile motlotlo
7: principal mo sekolo ona le ma teacher ga bo sebetse e bile a o sio la go bara ka kwa admin yena o kae ka lebaka la gore e be sone ba yena dira ni dotse o seng nna
6: ba tlogela kwa ai Go be tsa gore o nthuse ka moki a ina botata ntweng.
7: A hone taba principal.
6: Ke tla bolela le mathera ga gore wa nthusa ka moki.
7: A ina botata principal re ke le thusheng nape. Ke gone o boela mo ke be ke le busy gone.
6: E bile ke le bana mpotse. Tse tlela re kgaogana ka moki e go tshwara bya ntaba ela mara gape nana o ka re hey ke shadile ke kwa gore o ka ra ke go boledisa ga botse ngwana nyana.
7: Be.
6: Re ntse ga botlhoko ba le wena.
7: Principal. Nana, o la tsiba go bolela nnete ya ke principal. Le betlola nana le be le lesuri. Ke a tsiba gore ke eng ka mogare.
6: Be keng?
7: Ha, principal le nyoko hlohlo. Ke le gore ke bolele phatlalatsa.
6: Auwa. Ke go bodutse re nthola ke medicine. Ke re di bona di herbs. Ha o go di bona ga.
7: Medicine principal.
6: Eh ke di herbs ba di tshela ka re ga lotsela o lebelele wena o tla bona batho ba bantshinyana ba di shumisa pele mara ba ba sa ga botlhokoswa wena
7: ha wa ke se re principal a re dieng mo
6: swara ntho maybe tao thusa go homola
7: e bana principal a tshalteka
6: wa tsware keng a ke nya go kwa le motho lo motee mo sekolong a tsaba ka tabaila ke ya ka le wena fela tswana.
8: Eva Fanas.
3: Taxi, boss lady.
8: Sure. I hope we're on strategy. Taxi, manat.
3: Boss lady, what? What na? Package ki tsiri money.
8: Sure.
3: Kita taxi lo ringi odi nyagi. Mara fulu buki wa ni boss lady.
8: Skipper.
3: Rinyaga anga fasa kama bridge.
8: Eh? Fana kabo na waki gani da wisha hapo wa.
3: Da wisha bupo inga na
8: lona pelot. Ani nyakora jamii shabra.
3: Boss lady.
8: Ani. Boss lady. Kini inga wena nandoan. Sika staff, irake bone
3: staff ke tswire so gore se safe. Mara pekele le tshilwa ka la hore. Ona na re mfitu a ka tlabula moka ka rela ya go batho ba ka moka ba fitse ba o tsiba mothakula. Ba ka steba mo jo re wa bone ba bereki ba go ba ka fa sa mo.
8: A go tlabule motho go ke safe. Bo. Wana ntla ke biele tsa bile. Sentse ke dile ka wena no.
3: Ke biele tsa eng boss lady? A re bone staff pele re wa go tsofala na. O mphala ka mabiele tsa ke biele tsa eng?
8: Ke a bona gore back e tege. Wa bona.
3: Eno
8: ene ka go tshepa ntona. So wena bona go tsa ntshisa e go konke o go
3: shisha obviously
8: so ntse go go robe straight
3: e
8: ha ne planner rena ke eng ntwana
3: a ka gana le hana sa ngwa re bo mamanga e ka e bona o tontsa rompo
8: e o bona ke nna ke nna ke ke ro roba
3: obviously bana mpuna
8: ra tano ye le ja man ko be monna ma ile bo se ke ba monna ma bo se ye le e mna ke ta go bolai.
3: O ska dire
8: ke ta o bolaya ba fane ke ta o bolaya
3: o se di bona nrobile le thapa ka go le
8: ya team le se ntse go go khawa tho feta mo
3: ke ta ke khupe
8: ta mo
3: le bo se di di
8: ma e wena
3: a go tso fa le mare a go tso fa le
8: mphana ka bona o se ntse over yela kwa go go bra socks a be con
3: mara o mara ka ke tete go betswa nna mo khabotsi bele
8: e mona mona mo jwang wa go lla wa na thoka sa ka i e ta mo go konkela mafelo ka ntshisa e
3: o se le di man
8: ai man.
9: Koko! A fa hone motho gana ka mogama thaba.
10: Re gona tsana.
9: All right. Ha pe ke dire re ke teke fete ka mo. Ke hona ke bua ke reke.
10: All right.
9: Le thole botse. Mali yana ka.
10: Le thole tsi ka motho tsho kae?
9: Awa o hona ka monte.
10: Oh, le tlise ke yena.
9: Eh.
10: All right.
9: Kara a e re ke ka kwa ga ga re no ke bone bommago.
10: Oh, wa le dile ga botse mma.
9: O thola botse ngwana yana.
10: Ke le rale.
9: A mo mpheke ya go bona gore a wa botsana ibile.
10: Eh, ke rale.
9: O bontsha le tsa.
10: Ke le tlo wa go tlo wa gore re kwa kerekeng e bedi. Hey.
9: A bona ga pe ke rena batho ba haleluya re le re momo ye. Wa le yana ka. Mm. A pe ke go le tsabe ngwe. E ntishitse mo.
10: Mma. Ke tsaba. Le thomile ya kereka ditaba.
9: Wena. Gape mma se ba nyone. O batle kwa spase sa kwa gausu le kwa kitulang gona ana ba mpona
10: eh nambile
9: o no mputisha bujisha re hey nga le tlogela ga mathaba hey ka re gona jona na ana ba re gona re ke to tha ke re gona jona na are ya ngwana go yona traba
10: ora a uri nge be
9: ora wena
10: eh
9: o bote a uta ka kwa ga ga go nya ka ditara. Mara ke mo jekare. O do thago sheje mara gona. Na bona ka seene.
10: Mma. Eh gona ke ile ka no re the. Mara ono tsana ke ya shimishilo jo na ke letse ba rena le gala ka kwa ne ditlhare. Sa le ke di bile kwa lo tso tsaga.
9: Le bona se ba mpotsa ngwana naka.
10: Ba le mara o sentse o ta maso mamolato gore ke tile gaga. Gane ke nga ka mohuta maso lo so sa le.
9: Hai.
10: Eh. Ah, woman.